0: Shay?
1: Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre sa laging nagaantabay sa ating radio program HCICMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. So tayo po ay napapakinggan dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Baco, sa bayan po ng Calapan, Pinamalayan, San Teodoro, kahit po dyan sa Puerto Galera at dyan po sa bayan ng Nauhan, Victoria at maging dyan po sa bayan ng Bungabong, Bansod, Gloria at syempre saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. Ako pong muli, Manilyn Gao po, health consultant, naturopathic practitioner na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa ating 30 minutes na radio program kung saan inyo pong napapakinggan ang mga totoong kwento o patotoo sa kagalingan ng ating HCI products na Power Trio. Kaya sa lahat po na nakikinig ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman o mga due for operation na at madaming maintenance na gamot na gustong makagraduate sa kanilang mga maintenance, ay maaari pa rin pong gumamit, matulungan at maisalba ng ating HCI products na Power Trio. So kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman tulad ng allergies, aneurysm, arthritis, asthma, body pains, may bronchitis, may mataas ang cholesterol, malapot ang dugo, may UTI, o kahit po na stroke, may migraine, ulcer, insomnia, o hindi normal ang pagdumi, hindi may problema sa kidney, at madami pa pong karamdaman, bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at baka ito na po ang inahanap nyong mga kasagutan sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at samantalahin ang kanilang mga free health consultation day sa bawat schedule po nila. At sa lahat po na may mga katanungan ay maaari po kayong tumawag or mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin syempre ang inyong mga katanungan at malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At good news po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at sa ating mga Power Trio users at mga Power Trio distributors, meron po tayong gaganaping community wellness caravan sa CMD Center Bungabong on June 22, 2026. Ito po ay Lunes at mag-i-start po ito ng alas 9 ng umaga. At community wellness caravan sa CMD Center Calapan on June 25, 2026. So, ulitin ko po ulit, magkakaroon din po ng Community Wellness Caravan ang ating CMD Center Calapan on June 25, 2026. So, start din po ito ng alas 9 ng umaga. So, meron din po itong Free Health Consultation Day, may product demonstration, may bioresonator testing, at meron po tayong on-the-day product promo. So, samantalahin po ang mga schedule po na ito at marami po kayong matutunan regarding po sa ating products at syempre may kasama na po itong free health consultation, may product demonstration at syempre yung ating on the day product promo. So sa lahat po na nakikinig ngayon, lalo na po dyan sa mga tagabayan ng Calapan, Nauhan o sa bayan po ng Baco, welcome po kayong umaten sa ating community wellness caravan sa CMD Center Calapan on June 25, alas 9 ng umaga. At ito po ay may libreng lunch na po at syempre yung ating mga product promo ay pwede nyo po itong ma-avail that time. At syempre po sa mga tagabayan po ng Bungabong, Bansud o kahit po sa bayan po ng Gloria, ay maaari din po kayong umattend sa CMD Center Bungabong sa kanilang Community Wellness Caravan on June 22, 2026. Ganap na alas 9 ng umaga. So, attend po tayo, attend po kayo at magkita-kita po tayo sa June 22 sa CMD Center Bungabong at sa June 25 naman sa CMD Center Calapan para sa ating Community Wellness Caravan. At syempre po, bago po tayo magpatuloy, mga listeners po natin, pakinggan nyo po muna ang testimony ng isa sa mga natulungan ng HCI products gamit po ang ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ang ating problema sa puso, marami pong pasyente ang nagkakaroon nito. Hindi po pinipili ha ng problema sa puso ang sakit. Marami na tayong nakikita mga pasyente. Yung pinakabata po na pasyente ko na nakunan ko ng ECG at nagkakaroon na ng pagbabara sa kanyang puso ay 16 years old. Pasyente ko sa Pangasinan. Ang pasyenteng ito, nung una wala siyang nararamdaman, tapos biglang nagkaroon ng sobrang paninikip sa dibdib, no? At madaling mapagod ang pasyente. Kahit bata po yan, pwede po magkaroon ng problema sa puso. Maraming klase ang problema sa puso, pero ang pinakamadalas na nangyayari, yung pagbabara ng ugat sa puso. Ang ating pong puso ay isang muscle, no? It's it has muscles or laman. At ang muscles na yan, upang ito ay mag-pump, upang ito ay magtrabaho, kailangang may supply ng dugo. At yung ating dugo, siyang nagdadala ng mga sustansya, lalong-lalo na ng oxygen at ng sugar or glucose para magkaroon ng energy habang nagpa-pump ang puso. Ang ating ugat ay nakabalot sa ating puso, ano? Nababalot ng maraming ugat yung ating muscles sa puso. Kapag ito nagbara dahil doon sa mga kinakain nating mga mamantika, mga prito-prito, no? Mga ginisa, mga karne, lalo na red meat. Alam natin na ang saturated fat pwedeng dumikit doon sa pader ng ating mga ugat. Siya ring dahilan kung bakit kumikipot o sumisikip ang daluyan ng ating dugo. At kapag yan sumikip at saka naging malapot yung ating dugo at hindi na makadaan o makadaloy ang ating dugo, nagkukulang ng oxygen ang muscles ng ating heart at ito yung sanhi kung bakit tayo ay nagkakaroon ng paninikip sa dibdib. Ang pagbabara ng ugat sa puso para mo na ring tinalian ng lastiko yung inyong daliri. Ano, kapag hindi mo yan binuksan, namamatay yung dulo ng ating daliri, di po ba? So, ganun din po ang ating puso. Kapag hindi nagbukas yung ugat na yan sa ating puso, pwedeng magbulok yung mga laman ng ating heart, the muscles of the heart or the myocardium, no? So, nagkakaroon ng heart attack. Pangatlong dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng pagbabara sa ating mga puso, no? Ang ating ugat, nababalot po yan ng laman or smooth muscle. Kapag ikaw galit, kapag ikaw pagod or sobrang nag-aaburido, under stress lagi, ano? Ang laman na yan na nakabalot or nakapulupot sa ating ugat ay humihigpit or we call it vasoconstriction. Lumiliit tuloy yung daluyan ng dugo. So, isa yan na dahilan. Barado na nga ng kolesterol, malapot pa yung ating dugo, tapos hihigpit pa yung laman na nakabalot sa ating ugat, natural, no? Magkakaroon tayo ng heart attack. Emergency po yan kapag ikaw may paninikip sa dibdib. Emergency yan kapag hindi nagbukas ang ugat. So, ano ang remedyo ngayon? Meron po tayong CMD, our cell mineral drops, 100% natural na minerals at napakataas ng magnesium content. Alam ba ninyo na ang magnesium na mineral nakaka-relax ng laman, nakaka-relax ng muscle. So, kapag ikaw naglagay 3 patak ng ating CMD sa ilalim ng dila, 10 seconds lang po na-absorb yan ng ating mga ugat, 10 seconds na iikot sa ating katawan, nakakarating dun sa ating puso, and since magnesium is a muscle relaxant, nagre-relax po, yan ang unang action niya. Nagre-relax yung muscle na nakabalot o nakapulupot sa ating ugat. Kaya within 15 to 30 seconds, mararamdaman nyo nagkakaroon ng pagkaginhawa, no? Nawawala yung pamimigat sa dibdib. Kasi nga po, nagbubukas yung ugat, nakakadaloy na naman ang dugo at oxygen. And yung sugar, glucose, may energy na naman yung inyong mga puso. And you can save your life or your loved one's life. Alam ba ninyo, pwede nyong isalba ang inyong sarili o yung inyong mga kapamilya. Pamamagitan lamang ng paglagay ng tatlong patak sa ilalim ng dila kapag may inaatake sa puso. Okay? Hindi lamang po yan ang epekto ng ating mineral na magnesium sa puso. Pangalawa po, it is a natural anticoagulant. Ibig sabihin, kapag malapot ang inyong mga dugo, uminom ka ng 20 drops 2 times a day, nakakalabnaw po siya ng dugo. Maraming mga pasyente binibigyan ng aspirin, no? Ang alam kong aspirin ginagamit po sa sakit ng ulo at sa lagnat. Ang ginagamit ng doktor kapag ikaw pinainom ng aspirin ay para lang palabnawin ang inyong dugo. So, kapag ikaw nag-aspirin, lumalabnaw. Pero, hindi namin nasasabi na ang side effect ng aspirin, pwede niyang butasin ang inyong mga bituka, pwede rin niyang sirain ang inyong mga kidneys. O, bakit ka iinom ng aspirin na pampalabnaw pala ng dugo kung meron namang CMD na may magnesium, no? Na nakakalabnaw. It's a natural anticoagulant. Hindi po tutunaw yung ating dugo kung walang mineral na magnesium. Hindi po matatanggal ang blood clot sa ating dugo kung walang mineral na magnesium. Kung gusto po ninyong patunayan ito, mag-eksperimento po kayo. Kumuha kayo ng namuong dugo ng manok o kaya ng baboy, no? Ilagay nyo sa inyong palad. Patakan po ninyo yung namuo or blood clot. Patakan nyo ng isang patak lamang po ng purong CMD. Obserbahan po ninyo. Unti-unting matutunaw yung ating blood clot. Ibig sabihin, tinutunaw niya yung fibrin, yung nagkukos ng clot sa dugo para ito ay lumabnaw. So, napakagandang remedyo yung mga malalapot ang dugo. Nagawan na po ng tests, nagawan na po ng experiments ito at napatunayan na ang CMD natin ay nakakalabnaw po ng dugo. Maraming umiinom ng Coumadin, ng Warfarin, no? Nakakalabnaw ng dugo daw. Pero bakit mo iinumin ang isang tableta na posibleng makakasira ng iyong atay, ng iyong kidney, kung meron naman tayong natural na paraan kung paano palabnawin yung ating dugo? Kung masustansya lang po yung ating mga kinakain araw-araw, kung masustansya o mayaman lang siya sa mineral na magnesium, hindi po natin kailangan talaga ang mga tabletas na ito para lang magpalabnaw o magpagaling ng ating mga puso. No? So, doon po sa mga may mga problema sa puso, isa pang problema, no, ng puso natin, yung cardiomyopathy. Sakit po ito na hindi maintindihan ng mga doktor, hindi ma-explain na ang muscles ng ating puso bigla-bigla na lang pong humihina at marami po mga medyo bata-bata pa. Ilan na po yung aking mga batchmates na mga doktor, may mga anak na namatay, na atake sa puso or namatay nung inotopsy, natagpuan na cardiomyopathy ang kanyang sanhe. Malaking chance, pinag-aralan ko po ito. Malaking chance dahil nga po nangangailangan ng energy yung heart. Kapag hindi na i-transform ang sugar into energy, nagkukulang ng energy yung puso, no? Yung muscles ng heart. Doon humihina ng humihina. Ang ating CMD, napakalaking tulong po dun sa mga may cardiomyopathy or pati rin po yung tawag dito, mitral valve prolapse, MVP. No, laman din po ang valves ng ating puso. Ilang pasyente na po ang nakasubok nito na sabi ooperahan daw, papalitan daw ang kanilang mga mitral valves sa kanilang mga puso, pero pamamagitan po ng 20 drops twice a day. Naobserbahan nung inulit ang 2D echo, gumanda ang performance ng mitral valves. Bakit? Kasi nga ang ating valves ay laman din yan, muscles. Kapag binigyan mo siya ng hustong magnesium, now you can transform from sugar into energy. Ang mga muscles na ito hindi manghihina. Ha? Katulad din po ninyo na kayo na gumagamit ng CMD na dati-dati nanghihina. Pero nung nagsi-CMD, bakit kaya ang lakas-lakas? Kasi may energy na po kayo. Nagta-transform na kayo ng sugar, nagiging energy. Kaya ang mga muscles nyo ang lalakas. Okay, ganun din po sa ating puso. So, dun sa mga may problema sa puso, lumalaki ang kanilang mga puso, irregular ang kanilang mga heartbeat. Warning po ha, dun sa mga may pagkabog, ang daming mga pasyenteng ganyan. Nagtatanong, bakit kaya doktora, hindi naman ako ninenervyos, pero ang feeling ko, sabi nila, aking dibdib parang kabayo kung tumatakbo. Sobra-sobra daw yung pagkabog. Malaking chance ha, matakaw tayo sa kape. Alam po ba natin na ang caffeine, nakastimulate po ng ating puso. Pinapagod po, iba ang kabog ng ating puso kapag mataas sa caffeine content. Lahat po ng kape, kahit decaffeinated, may caffeine yan. Ang decaffeinated, sabi nila decaf, nabawasan lang po ng caffeine yan. Hindi kasi taas ng caffeine content ng regular coffee, pero may caffeine pa rin yan. Kaya nakaka-irregular ng kabog sa puso. Napakarami ko pong mga pasyente na kapag dumating sa opisina at nai-ECG, nagkakaroon ng PVCs o yung premature ventricular contractions. Irregular po na pump or arrhythmia. Hindi regular, hindi normal na pag-pump ng ating heart. Kapag yan nag 20 drops, meron ako isang pasyente, kinunan ko ng ECG ngayon. Hala, dire-diretso ang dami-daming PVCs. Binigyan ko po ng 10 drops ng CMD sa basong tubig ngayon. After 15 minutes, isa pang 10 drops. Pagkaraan ng extra na 15 minutes, inulit ko po yung kanyang ECG. Gulat po ako kasi nawala kahit isang PVC or premature ventricular contraction natanggal. Alam po natin na ang ating puso may kuryente. Kahit sabihin mo at kahit hindi mo siya utusan na kumabog, kumakabog po siyang mag-isa. Ang kuryente po natin, exchanges of positive and negative electric charges. Ano? Ang nagbibigay po niyan, mga electrolytes or mga minerals. Kaya kung hindi balanse, ang inyong mga kinakain at iniinom na tubig araw-araw sa mga minerals or ions, yung mga may positive and negative electric charges, nagkakaroon ng imbalance. At yung imbalance na yan, pwedeng hindi normal ang takbo ng kuryente. Hindi lang sa ating buong katawan, sa puso mismo. Ano po? Doon mismo sa tawag dito, nerve ng ating heart, kung sinong naguutos na mag-pump yung ating heart. Kaya po pag binigyan mo yan ng CMD, pinainom mo at least 10 to 20 drops ng CMD twice a day at inulit ang ECG, tanggalin ang kape, tanggalin ang soft drinks, napapansin ng mga pasyente, nagno-normal ang kanilang mga puso. So please, sa ating mga pasyente, kapag kayo po ay may sakit sa puso, huwag po uminom ng kape. Ay nako, ang daming mga pasyente pabalik-balik sa akin, paulit-ulit ang ECG, meron at meron pa rin arrhythmia or irregular na heartbeat. Unang tanong sa kanila kung nagkakape, ang sagot, opo, 3 tasa maghapon. Nako, promise, kapag kayo po may sakit sa puso at hindi ninyo itinigil ang kape, nako, hindi po gagaling ang inyong mga irregular na heartbeats, no? Hindi gagaling ang inyong mga puso. At kung irregular ang heartbeat, pwede pong ma-stimulate yung spasm ng ating mga arteries. Pwede magbara yung mga ugat sa inyong mga puso. Ang blood demand ng oxygen sa inyong mga puso tataas. Kumakipot na yung inyong mga ugat sa puso. Ano mangyayari? Pwede kayong ma-atake sa puso. Okay? Kaya nga po ako po, green tea yung pinapainom ko sa aking mga pasyente. It has minimal, very minimal, halos wala. Kasi ang katawan po natin, kailangan din po niya ng konting-konting amount ng caffeine. Nakaka-stimulate sa ating brain, nakaka-boost ng ating immune system. Pero kasi ang ating mga kape, kahit decaffeinated, mataas pa rin ang caffeine content. So kung kayo po gustong uminom, humigop ng mainit sa madaling araw o kaya sa umaga, huwag ho kape ang inyong hanapin. No? Mag-green tea po kayo. At alam naman natin, kung kayo po mag-surf sa internet, ang benefits po ng ating green tea, it's a very strong antioxidant, anti-cancer po siya. Nagkakaroon ng fat burning ability, No, kaya po bro, pilit kong ipinapainom. Meron po akong supplier. Meron po akong pinapainom sa aking mga pasyente. Sabay ng ating CMD at Cell Bio Food sa mga pasyente para ma-burn ang kanilang fats, no? At ma-stimulate yung normal function ng kanilang katawan. Sa mga may problema sa puso, pwede po ang up to 20 drops ng ating CMD twice a day at yung ating CBF na kahit 10 tablets 2 times a day. No? Iwasan po natin dun sa mga inaatake sa puso o may high blood, bawal yung apat ang paa na kainin. Ano po yun? Yung ating mga karne na baboy, baka, anything na saturated fat. Animal meats yan, ha? Yung fish and chicken, it's okay. White meat siya. At kailangan kumain ng maraming prutas, maraming gulay upang mas healthy po yung ating katawan. And of course, ina-encourage ko po sa mga pasyente na may sakit sa puso, yung kanilang exercise, kailangan may exercise program yan. Kasi kapag ang isang tao hindi gumalaw, ay naku, tamad ang kanilang mga puso. No? Kapag yan nagalit, kapag yan umakyat diretso sa hagdanan, nabibigla yung kanilang mga puso. Kaya, ay nako, madaling mapagod, masikip ang dibdib, no? At inaatake sa puso. Kasi nga po, hindi sanay. Pero kung ikaw sanay, naglalakad ng regular, no? Nagja-jogging, nako, sanay na sanay yung heart na mag-pump. So, kahit biglain mo yan, kahit yan nagulat, kahit yan na problema, hindi yan magkakaroon ng heart attack kasi sanay sa exercise. Okay? So, uminom po tayo kapag may sakit sa puso, pwede ang 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at CBF na 10 tablets twice a day. At isabay muna sa kahit anumang mga tabletas na binigay ng inyong mga doktor para sa puso at high blood. Huwag munang ititigil ang mga yan. Magagalit ang inyong mga doktor. Huwag po kayo mag-alala na isabay ang inyong mga tabletas sa CBF at CMD kasi walang drug-to-drug interaction. Bakit po? Eh, hindi naman drug ang CMD. Dati naman pong may minerals ang inyong mga katawan. Yung inyong iniinom na tubig, dapat nga po may minerals yan, okay? Nandyan lang ang ating CMD at CBF para supplementuhan, dagdagan kung ano yung pagkukulang sa inyong mga kinakain para po gumaling yung problema nyo sa puso at problema nyo sa high blood, okay?
1: So ayan, atin pong napakinggan ang isang napakagandang discussion about sa problema sa puso. So meron pa po tayo isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin.
3: Ayan, so may kasama tayo dito ngayon sa Bulan Sorsogon. So ma'am, ano po ang pangalan mo ma'am?
4: Ako si Erlina Hipolye.
3: Taga saan ka ma'am?
4: Taga Zone 8, Bulan Sorsogon.
3: Yes, so ma'am, ano yung kwento mo bago ka napunta ng HCI CMD office?
4: Nung una, may nakapagsabi sa akin na maganda daw itong CMD. Hindi naman ako masyado naniniwala pa kasi hindi pa naman ako sumusubok. Nung nangyari sa akin na parang palagi na lang ako may sakit, hindi ako makahingal, kunting lakad, parang hinihingal na ako. Kahit anong gawin ko sa bahay, parang may sakit ako na hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko. Nung nag-forbar ako ng kuan,
3: nag-testing.
4: Sinubukan ko yung CMD. Sabi ko, mabuti pa bumili ako ng kahit napakunti-kunti para mapatunayan kung talagang ito ay mabisa. Sa madaling salita, testing na ako ng mga ilang buti na.
3: Opo.
4: Sabi ko, parang maganda ito sa pakiramdam ko. Parang nawala na yung mga hingal-hingal ko. Yung mga katawan ko na sumasakit. Tapos pag naglakad ako ng medyo malayo-layo, hindi na ako napapagod. Sabi ko, mabuti pa, mag-member na lang ako para meron akong discount na pag nagbili ako sa opisina, meron din akong na kukuan na kahit pa paano.
3: Discount.
4: Yun.
3: So, maliban sa'yo, ma'am, sino pang gumamit na iba?
4: Yung asawa ko po.
3: Ano pong problema kay mister?
4: Siya, na-stroke siya, pero yung mild lang yun na pagka-stroke niya. Tapos, kasi siya, gumagawa siya ng mga itak, mga matatalas na bagay.
3: Trabaho niya.
4: Oo, sa pandayan. Nung inatake siya ng kaan, stroke, pero mild lang, hindi na siya nakalakad, hindi na siya makahawak ng mga mabibigat na bagay. Pag ginawa ka niya, bigla na lang mababagsak. Tapos yung mga andito, mga braso niya at saka yung mga paa niya, hindi na talaga niya mailakad ng tuwid. Ang ginawa niya, exercise, tapos pinainom ko siya ng CBF, tapos CMD, hindi ko yun tinigilan. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit namin mag-asawa, yun ang ginagawa naming maintenance.
3: So nanghina si Mister kasi yung mga bagay na hinahawakan niya, nabibitawan niya. Okay. So ibig sabihin, nanghina siya. So ngayon ma'am, ano yung pinagbago kay Mister?
4: Ay nako, kuha na siya, malakas na siya. Nakakagawa na siya yung trabaho niya. Nakakapagpanday-panday na siya ng mga itak, yung matatalas. Kahit na magburo barbil, kaya na niya.
3: Kaya niya na barbel, nakakagawa ng itak?
4: Kaya, opo, kaya na
3: niya. Dati hindi niya na yun magawa?
4: Hindi niya magawa. Pero ngayon, nagawa na talaga niya. May yan si Chalis yan ang makakapagpatunay. Taga doon siya sa amin.
3: Opo, so ibig sabihin, yung halos hindi na talaga makatrabaho dati, nakabalik sa hanap buhay si tatay.
4: Nakabalik siya.
3: Ano po pangalan ni tatay?
4: Alex Sipolye.
3: Ma'am, sa mga nakikinig sa atin, ano yung gusto mong sabihin sa kanila para subukan din na gumamit ng ating products at huwag na magdalawang isip?
4: Sa mga hindi pa nakakagamit ng CMD at sa CBF, 100% kasi na talagang ito'y mabisa kasi napatunayan namin mag-asawa. Wala na kaming agam-agam, talagang ito na yung ginawa naming kuan, maintenance sa araw-araw.
3: Yes, so dun pala ma'am kay Mr. Ma'am, na mild stroke siya, nanghina siya, hanggang sa nakarecover siya. Ma'am, maliban sa CMD at CBF, may mga ginagamit pa siyang iba?
4: Wala na. Solamente CMD lang ang talagang ginagamit namin.
3: CMD at CBF lang, nang ginamit niya, nakarecover, lumakas at nakabalik sa trabaho.
4: Opo.
3: Grabe. Ano? So, ma'am, ano pong pangalan mo uli, ma'am?
4: Lina Hipolye. Taga Zone 8.
3: Maraming salamat, ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang isang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So ang ating CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At syempre CMD Center Rojas, located at Sityo Lumpoy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, iniimbitahan ko po kayo sa gaganaping Community Wellness Caravan sa CMD Center Bungabong sa June 22, 2026. Start po ng alas 9 ng umaga. At CMD Center Calapan sa kanilang Community Wellness Caravan on June 25, 2026. So ito po ay may mga free health consultation din po at mayroong product demonstration at product promo. So abangan nyo po ito at attend po kayo sa mga nasabing petsa ng ating Community Wellness Caravan. Pero dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes na radio program, pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI Products na Power Trio. So sa may mga katanungan, ay maaari niyo po akong tawagan at i-text sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Yan, maraming maraming pong salamat sa iyong pagtitiwala sa aming mga produkto at syempre maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nang ae pinairapan niya ko eh.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Sana'y masabi sa awit.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito,

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Loving you!

0: BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniPass. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam. Ang numero ito, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na ibayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Bisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Be mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Bataong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.
3: Tugtugan ba kamo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore. This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
0: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa
1: Big Radio.
2: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

Ano pa hinihintay mo? Tutukla sa Big, Big, Big Radio. Big Radio. Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

naong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Handa ko nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Silwe.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!